0: Ahon sa, bilisi ko daram la bosi uka utala chukudi.
1: Namu.
0: Bakari wulila kase kuku mgaswala ni sable ngaramu wama.
1: Aha.
0: Kuka ademe abafika bilisi kile.
1: Wadi.
0: Uye lajalu kaye ninga sarakatu fwae.
1: Namu.
0: Ninga soroka laba ka blastani daluye.
1: Aha.
0: Minu mbisika bilisi ka mashiba kumbe.
1: Wadani jelaba de.
0: Ngawiye kile mfoku kile ae.
1: Namu.
0: Ko ala deli garan kelen be bilisi bolo
1: namu
0: a kana so tokosi la o kasama
1: tokosi la
0: bari o frati ma bolo
1: ati
0: bagari segle la sakana
1: namu
0: anani la beni nga ti sama bilisi ma
1: namu
0: a ka do ka fo ani ro sugo te sugo tumble
1: tokosi la
0: ale bari ya frani ro ta ka here bisi abitle
1: he
0: ni e je boni tna na ma farnyale ka jigo fanani
1: namu
0: A momo momo ibaso ajatikile kuna sugo ni ngasoe.
1: Oyo e.